Kumazuva ano mukomana uyu akanga aenda asina kiriya kwambuya akati ambuya vaisa muromo mumunhu ini ndakapwatika kusika kwazvo ndikati ambuya wamazuva ano nenuwe kwashaka uyu asina chaenda chopakiriya vanotsamwa zvakaipa kwazvo Richard mukoma zvinokura.